0: langar na jijon patina anini ro maya ne femta ro sey ne de ro ro sabuti atwa ma pokin a shole
1: re maya
2: le go le patina na ngom ro to ro sey ne ni ro maya ne fem ra maya ne fem e to ro to losho ti ni yo nyana garan garan pe ni ni pe pa ga ne ga gre sey dialunga na ko le mo shenkia ko gre shaga shenkia lunga na osho wata saja to le mo shenkia di di ne beta maya na ra sabro losho
3: Ore zanga mine ta ga ji sayro la gana nan ne re ni ningo mayen sel metere ro ro lo shola de gan ka yasi
1: re mayam
0: ka ji muleso da de muri ro se kinning ro mayen fm era mayen fm e wanga lo sho te na ko bani ro se
4: ka ji benson shungya nari anamuri ro se nikini ngiro mayen fm nikin do mana ngana pokin feru moki aini ningo mayen fm
1: mayan
0: ka ji mai son data ya nari anamuri ro se ini ngiro mayen fm ni jegi no lo sho le ro se bi ni ning ono mare da pokin no dia ga lo sho
5: ka ji nano pita ko tmer preso na ngwa lor ngoswa anyo ro shi nano eni ningo mayen fm sana sana tede ganya ngideshini shina ti lo pk le lyo
1: mayen fm Ewangan Olo Show
0: Ajina nun kidon na dar mari olo le jinga
6: Pai garang garna gaji pita sisi nati emudo torosei
7: Ajira misuri narola meloji
5: Ore rang garna gaji joil matambash ani ningiro maya FM temurua etorosei
7: Nanyor Maya NFM, eni ningiro turibili.
1: Ere Maya.
5: Majo yolo show mani ningo Maya NFM, amera ewangano lo show.
6: Adi ningite Maya, majo yolo masai viki ninga Maya namo ewangan to lo show.
7: Aini ningiro Maya, Maya nda yoga lera riani.
1: Ere Maya.
0: Aini ningiro Maya NFM, asipagi no show nanu eling, yangkolongi juma na iya na tendeba, ele jungol bisho wo show lo di rengeni yok, na asipagi no si angkakenya.
1: Maya NFM.
3: Ore rong karna gadi ne mameti tu na ingwa ulosho le rose na aganya rosho ele nga inini mo mai NFM
7: gadi gidi tukai na di ana mri rose na ningiro mai NFM na ra mai anara ya saru nora tolosho la
1: ere maya
0: agaji sono pa ulko iket manu ibalo sile na rawon na ningiro mai NFM era iriro roe maasai
5: gadi sa sembeo na manye no yobe musa musenge na ningiro mai NFM nasa anda daganya subui anda show
1: maya yan fm
0: edward narolo lencho soy nani ngiro maya fm
8: ta jisusan amanyo lengo mei nara maya nerero rore yo atare ro yo maya no leng nike noriro ndo gisi daina ara emu no iro ya maya
0: angara jokir masai po wakin talolunga ramani ningo maya fm ana angara gina dere roro nira baya kiliko po wakin longka ulele dere yaro ayo
8: amai ni ningo maya fm olosho lampo

0: Mayan FM.
1: Kinosagi ye na din kaseti ni tatara ibuirare entiomasi Emmanuel Olegisemei opike ile lion
2: enka genya Mayan FM nwa kiurungani enkema
3: Sipa katukuri kigreni wakantaipo kine nge majo kinyita mekinyo talubo tofoti ni gilaratu mekitishine Mayan FM tenka kenya na olongi dura rato shugiyo na simu safari kumo Airtel lelo kile kule SMS ndiru nye enkarna na jumayen tera waki ajuna sabri dhirano kiyo 0785929283 nga gilaratu kutulubo nye mekinyo tiatua enka kenya Mayan FM
4: enka kenya Mayan FM
5: hello Mayan
4: ninyana
5: hello
4: huu
5: Enda fuwa?
4: Jipo uling.
5: Jejiwa relele mwela tangi.
4: Joshua eje mwela tangi.
5: Jeje mwela.
4: Keji nomba bong.
5: Sikola ji.
4: Iye.
5: Nara yezi.
4: Aa. Neka jia, detite neka jia do east.
5: Sikola ji.
4: Melamira ninyo kentengkala.
5: Nijara.
4: Iye.
5: Rala majisa na nomu.
4: Iye.
5: Walmenea walengkama.
4: Iye.
5: Teman-teman yang berani, cara ini juga berdua. Orang hanya di lima malah lah
4: dah.
5: Orang itu juga lagi dua lagi, nelayan. Masih ambil nelayan malah barah. Orang itu lagi juga di Sangkai.
4: Yes.
5: Mama dia mama langgai. Lelang rulu itu nama rulu. Kaji ada rulu ni
4: yes. Yes.
5: Kaji di damat. Orang hanya di lama waktu mana lama waktu yang dengar ni, armada lelai lelai jadi kita rasa tu jenjala na.
4: Yes.
5: Nanti juga kena kagaknya nama jana, nama orang tu bawa dalam longara.
3: Surely.
4: Surely.
5: Ayah.
3: Ayah. Ini juga bawa kena kita mungkin juga tiada tu yang kagaknya mai.
4: Yang kagaknya mai ni lah.
6: Surely yang nang kagaknya.
4: Ibu Oling.
6: India masih yang.
3: Wei.
6: Ibu boleh
4: nggak nangka
6: kenya?
4: Ibu boleh nangka kenya. Mama
6: Dibo. Eh, why?
4: Kari bukai roh apa ema?
6: Hari daya seragwa ni lama ya di lagi raro roh jawa ya bas.
4: Nengkira sih mana nu?
6: Ajo rongi nyer, sebarang kaya nawa nyer, nari musim beri dia jen jaya lagi raro roh nyala jawa ini miring sih kita suara kapi sih.
4: Mana nu sih agi?
6: Abadi orang golong yang gajah.
4: Kasih demi.
6: Eh.
4: Nolo yuko serian kabisa.
6: Eh.
4: Itu semua yuko le Daudi.
6: Ese
4: age. Ni aku ikoneja.
6: Eh.
4: Eh.
6: Ni de sinya na muru wa maranda wa na dona ibu de sinya ge gira na daga nya ni nja ngai ya na she.
4: Eh.
6: Na yo yi mi sengi ja we na ga je ro ro sa sengi ja de tira na muru wa maranda wa.
4: Ibu
6: ngya. Ni mo ge ja ya ga yo re da ma ne o sho ngolo.
4: Eh.
6: Ni nja na ngai ya na she.
4: Eh.
6: Ani ni na je ge serian sinya na do ndia ma sia.
3: A serian ki mara maneno.
6: Si
3: kerana apa ni?
6: Si agi.
3: Mungkin nara merisih lompo longa.
6: Si agi.
3: Ii.
6: Nah orang orang apa muruan najis saya ragu ni lorong ojin ni agi arah yau rumor dia lorong ojin lorong ojin ni ane agak tu pada si agi muruan alimu saya ragu ni.
3: Kilo nasib.
6: Iya arah rumor dia lorong ojin lorong ojin ni ane aku nari ni alimu muruan apa lagi tu dia masih yang amu gas sebab agi mira umongo.
3: Kilo dua nasib.
6: Tahu lah nama ini agi beleng cuma rasa lain ni mungo. Amu tidak secara nama, mama dibo remurunya naya maranda gua.
4: Iya.
6: Angga sadu mali alai baba dibo. Ia secara ni pokin erigro lala si alai dal. Mana alai ni lah maranda gua erigro pasti lah yele lewe nebar pasti gua dilele lah. Nebar nado re meri sila ini nado lah maranda gua erigro lesen jai nene nyes nijo midi meri angkai.
4: Yes.
6: Elera salai nado je lewo do naja giri giri oleng. Om baba mesti ambil le ya nedi borisip. Allah mbaba rikirewila royuro.
4: Yes.
6: Adu muna adiru malimulipo kile mko misiwa ajege nyiru na ado ya mkigenywa. Adu musinjengera ngajege nyiru na mkigenywa. Adu muna adi sinye na ade eleru ngani na ado sinye na ado loji na adi. Wale mwona na ado enkara sida yisine rina rene oye sora.
4: Kabisa.
6: Ajege nyiru na ra mkigenywa. Ajo irma pebo kini na ngoro di bengi mana genyo hende ngoro di boleng. Ajo yendo nyala nenya na dinga yana ro gesi ya nene so jana na asaria.
4: Ashe.
6: Na giro chembe nena na vira ngoro di bogu lingano na we nyara na nyogire muru ya giro chembe nyori nda na muru wa maranda wa meye unyo se na genyo yole.
3: Shulin.
6: Yanga jana ni gira na ga iria mari yanga jana irogu arwa.
3: Ayi.
6: Aya.
3: Yema madibota maranda wane joke po wakini nyitame kenyo.
4: Enka kenyama iya na FM.
6: Kenyatani.
4: We.
6: Uba.
4: Ipo oleng.
6: Ndiyamasi.
4: We.
6: Uba.
3: Ipo oleng enka kenya.
6: Eme kusitai yang kaya nini.
4: Epi miki ata nyamali.
6: Ase.
4: No lo yoko sirian.
6: Wai.
4: Eee.
6: Ay sude sini nanay.
4: Mhm.
6: Na mama selero reji.
4: Mhm.
6: Yes.
3: Ashole. Ye mama seleto ne jukepo kine nyitame kenyo teatro nkake nyama yen kije bengora kilipo zengori ya Facebook lo zengori ya SMS lo di mkoto ya WhatsApp te 0785929283 niki nwaga na masela mpo kine nkama ajo kinyitame kenyo tolubo to 40 to 40 na gradu mingiti shine mayen
4: nkake nyama yen efe
6: elagati
4: wei
6: tuvole
4: ibole
6: ndiamasi
3: wei
6: tuvole
3: ibole
6: mama jini anase mruwa lalara.
4: Karibu ole mama junior ke jolo lera.
6: Yes, da ya la la kadi ni ra yes da ni ja ngai yana he.
4: Mhm.
6: To na maru to mulo.
4: Mhm.
6: Na gara ni ye we da tu.
4: Mhm.
6: Or ba yalla yeri.
4: Mhm.
6: Ata ho walla nyaga bo gni ri do tamo.
4: Mhm.
6: Ora ja no ro kan nai.
4: Mhm.
6: Aba bai.
4: Mhm.
6: Oro ki cho goro timo.
4: Jo.
6: Ondo digido ye.
4: Eh.
6: Ono siria marido gen na entra la yele ne.
4: Mhm.
6: Oro me dice.
4: Yes.
6: Ana ngole o ne ke ra ni.
4: Mhm.
6: Oro fi ala gele ne se ke ngoro murunge.
4: Mhm.
6: Pade wo ke ngiri a marido nda.
4: Mhm.
6: Tanto bara de adita ma.
4: Ashole.
3: Jogo poko ni nyita me kenyo tiatua enka kenya mayen maila joge jira jengkoto ye Facebook gire ngulane lo kili kuli nyata lo jengkoto ye WhatsApp na shule ngulo waka ranja na bala ito mitengite shine mayen efe miti murona juno lichorri inu waka poko ni nkamaju kenyita me kenyo na wana lama ekose ni tenjora tene bolo mpalula iti murona ju enuri kilu riti jale transmara na jogo poko ni nyita me kenyo
7: Felix Kereto, good morning ladies and gentlemen, natumidu andaya TV ni jona eswaya. Good morning Dennis Ngano ni jirumite nkite shine maa FM ito barakiti ya mudugwa digir iwi ni ji mogor. Philemon Ngetush, good morning kutoka Thika Town tenebosi ninye leswamin amone jirumite nkite shine maa FM Richard toka didialo ekilgoris. Mosaya Ezekiel Parsalu, good morning kutoka Kotala Embash area tenebosi nyori kilugwei mama Meita itumidu yuri tiwele kaitu yuri na nijiru Daniel Nabali ya mudugwa na jirumite MC Junior, good morning in Temasi tenebo PK lilio na tumiru ndati wala longa Koreata Junior tumiru ingireshini ya maa YNFM etienne lai na nijetu Emmanuel Manu nijo good morning maa YNFM tumiru ndati olempongit good morning Sencha Patrick ole Sencha kama kawaida tanalo aldamat nijo tumiru ingireshini ya maa YNFM etobara kine gira yuwekara masa ipo wakini nka Kenya sidai na mayana Shadrack Melita good morning kutoko supukiai tenebo sini nye menye Brighton Kateri nije tumiti ngiteshini ya maa YNFM tena Kenya iti mailua Emmanuel Koi good morning atumiru ndaito brakiti ya tuenka Kenya maa YNFM atimuruguwa na jina Arolong na nijiru honorable Felix Koi atumiru yogi iti ya sahi Peter Teleu good morning kutoka Masurura tenebo sini nyori kilikuwa ili anaimodu junior tumiti ngiteshini ya maa YNFM ito brakita na Kenya iti Ololulunga Muyai Airi Nejo good morning kutoka Rumokonge tenebo sini nye Patrick Kariyat Patrick Karari yente jirumiri nkitesheni ya Mayen FM negre inwa kenke marungana po kinoti magadi ungurumani tana Kenya. Eliudu Kagongo, good morning nejo niko ndani chetu anka Kenya Mayen FM tenebosi ninye Richard Atawu izihimu ligona joltaraja tidia leka jado. Maloi katiti ya seret Maluika tita sere neja rumbide nkitashini ya Mayen FM ashumo mama laiki zimu rugu na janosi nya neja gara uro kinkara inipo kino runga na poka ladi ini ningitote na Kenya tenebose ninye ormalimu imeteuru kino yetu mbide nkitashini ya Mayen FM itabaraki zimu rugu na juu ene mabashi Andrew Umash Jr. Good morning from Kajiado East Mashuru tenebose ninye dialeke lo tenebore kilikuwa ile maitei mmoja nejo good morning Mayen FM na wapata vizuri sana tiatu nga Kenya Mayen FM ati Karen good morning Jared Orure Mutureti iti Nyachichi Secondary School tidia le Nyamira County na nejitu Isaac Bekas iti jetu mire ngiresheni ya Mayen FM kiju ya Lembekas Victor Green wakenke ma ilungana po kuna uti mbuliwana juu inekilutori good morning Philip Likuria nejitu mire ngiresheni ya Mayen FM na Green wakama saimo jankimata na Kenya jitu mire yuge ti mashuru wa iti lembulio ye krasha good morning Collins Lesho nejitu mire ngiresheni ya Mayen FM itabaragi ati Kilgoris Town ni wine jile polosi na nejitu go sinoni kulki deti mbuliwana juu eno sinoni Linus Leshao good morning tiatu ngiresheni ya Mayen FM iti shankwe nejitu sinyolonganu ji Jackson Parmale tirikiso nejitu mire ngiresheni ya Mayen FM tana Kenya negre inwa kutunga napo kena nkema ito mito yuge jimuriguwa na ji olorungo suwani
3: shwele nkindu wakatante po kena nkema juge njitambi kenya tolubo tofoti tofoti kijobe ngura mpala ngolo mtere sheni miado kaki kindu wakatante mmoja nkema tolubo negre na zumbi ngitesheni MIN FM
8: ilomon longa sedini tiatu nka kenya
9: eremaya
8: nila mari amugishu gwenye aida lalagie nananabu ito doko ya emumbalo olomon
10: MIN FM
11: Ewangan
10: Olo Show
12: Lelo siru wa sabu kwa lengto Olo Show nolo sayen lol kiloroka Enko mono Erema Fest 2026 Kitirwele siru wa lengko mono Ndarikinito mwini uni obo Olapa leiseta Meraba ikindarikini ungan Olapa liyo udom Nkolo ngungan na ibeleke nyengishu ino Emu esere mare Enko mono tene benki tengeno siratle biblia Iro lariko nile kanisa Rasa nile biashara enlendero ashor maripokin osiruele limiyu nikigiro Wore Rema Fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hookup le duty ya entertainment netumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonji lingini tomo ni uni yake ke yake Safaricom. Wore easa niki bagine.
13: Wore po kin ojoma wore na ushinde nini nyinda ira kapo.
12: Egin tabaki yetu tire nilino.
14: Wore la barabara na mashuru kajabe katovu kalara resi.
12: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
15: Kaka niji Samson
16: Kajina no Steven Wale Saringe
17: Kaji timo di toriken
12: Amweke langirike jege Niki burburge li osubugi Tenkobo kine namma nyorma sani
18: Asiragi pinabombo Ndina apisha na Mayen FM Tiyadu wode gilgore sendro lulushina transmara
19: Asiragi pinabombo Ndile Mayen FM Taka undurige juado
20: Asiragi pinabombo Ndina apisha na Mayen FM Taka undia naro
12: La serak lang lolo mon o den karianu na dede.
20: Kajian karna Diana Seneya.
19: Kaji David Olesaini.
21: Kajian karna Elias Kitiapi.
12: Ningama tembolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
22: Mayen FM.
3: Egasi bainde manoto skiza tune nike peke neshia inspirational motivational jokes arake Bible verse ashe Bible verses tenera ora tuto jo neno nera waki 23175 na free of charge nenga ma confirmation messaging wa Safaricom na lazima na skiza tune nike peke neshia inspirational motivational jokes arake Bible verse ashe Bible verses tera ora tuto jo neno tera waki 23175 na free of charge na ingama confirmation messaging wa Safaricom ni lato menaduskiza tune nigebikinisha
12: ilomon longa sedini keaki people daily usimlino likinta yolo lomono juruno nesibunum
9: Nena, na jinka sedi ni tenolong. Kiaka People Daily apa. Tayo logo na ugulibo gina abu ito dokoya emu PD apa. Eweji nitumio lomon tepo giweji niti. Ana enagira asam.
10: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
15: Ewangan Olo Show.
17: Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani, olo yankalani, narosura,
23: masurura,
17: osarai,
23: itnabo obo intinabisha na kiti olende,
17: enosaen,
23: keshwe,
15: Mayan FM.
23: Kiti isi olo ingange, saitikita mongwa ntongolo nginabisha na,
10: Mayan FM, ewangan orosho.
15: Mayan FM.
24: Iyadwa, enkagina.
3: Kinosaki ye na adi inkaseti ni tatata. Ibuetare Entio Masi.
25: Entio Masi.
3: Emmanuel Olekisemei, OPK Lelion. Sipa katukul na shuwe lengi tegilu ingi tesheni ya Mayan FM. Tenka kenya na olongi dura rake grajo maya kiyo lomono na ongazeti. Nya mpala ngo lomono ishi ingiro ishi ingazeti na olong. Adi angazeti na jo ene The Daily Nation. Nejo 2027 Paul Red Flags. Njere, ikiti loki atakumoku na grado lana kele leka keo. Enyamali na yao naji mbea mpapuli te mkukola rilonga lusunero tikita mwana abisha na utolibu kiesi ya nomba irejo kiwere ntoke na bo na yao nasi na jine goons ageji goons attack njere graju reko laru kwa greta nyamali ntunga nak itiki ntumurutinde siyasa itiki ajuna sabla idhirungwa le ntumurutinde yeto fotofot na grama na Larry Cook ntumo na jine serikali ene Kenya Kwanza ene broad based government ene linda mwana nchi olelo kuleka ipokin na ijo reta nkara kisi ya jine goons ntunga nako wara dhalunga na tuntumurutin kiji thadu political temperatures arake political tension ure kuleka ina kidi mna ya rake jine ntunga naji political intolerance njere midi melukona kai vumiliyara kwa leka itangara ya katha nduwa na abasha nejure siya ye goons na akide mayawu ya nyamali te siya ye oshote nkukwa la rilonga lusunere otikita onapishena ilimunea jure ntoki yare na hate speech lomon ojo larikok ojo rupa iya ni ojo nto monoko ojo isia sani kuhusuru kwa leka mba na akide ya wenke ba wenke rikino nejure siya rada ina na akigra ya we nyamali sabo kwa lina ya budala juke gra ya out NCIC a National Cohesion and Integration Commission a johura liko po kuno e make mbana kidemaya u enkirikino ne jona kishye ngene boti mbele NCIC na beto mugina shoma igili bo shure tangara kyone na kidemaya wenye mali tisia yenku ko A2027 embaye uni na kejirigin claims njere kegre panga pebro dinku ko tiatu lo shure Kenya na embaye na graduate tana karina ne da do yenkiru ko tol tungana na ta jankarti o tiatu urkio mala IEBC amugajuri na kikana ipanga pia pururi kura nemme ata yotu na shure kineme lokio male IEBC oduaya ushote nkukuti ya tuyolo ushole Kenya ninjadu lukana kwa ya wakona materials ninjadu lukana kwa juna sabadhiri kwa ya urupilisi na ya ulopisani oisa jili ni duwaisi ya ushote kura ninchua iken nitangaza na lukana kwa oba na luishinda neji tenelo thana akesipa kuna bana ajiroike leleke jima hapa apurkura na mito na lukana kwa hara yinkiru koto elekio male Independent Electoral and Boundaries Commission mbae eongwan na kerejo ki propaganda urtada propaganda na lomon lemesepo ita manari kelo na rengoto na ijene social media kelo na kelimundu wanato hongu tukenye kaki teneji duwa matu juru leng na kela kupenyo neti ya sepata atuwa la duwa mongo loo shoyo lunga na kalari kuk urushite siyasa na kejada propaganda na kiasi shoyo leng amulomon lemesepa kaka urepe ili mungu lakati wana wakiji kele laka akesepa amu fulani yote juu nejure sinjina na kaya uwe nyamali sabu kulinga amu propaganda neji ishinda fulani na baigi nitu ishinda ashwe jina ajikiti mitushote weneji kaka urepe kuhi ajuru na mesepa na kejure sinjile lomonta na lemesepa lemesipuno lemejuruno katankaguti nele leka ya uwajuna sabu hithiri u mulenki beleka nyato wanda munuza wanda kanyeli muni ajo kele leka akesinu na jiswing public opinion njere ai beleka nyinduat onda munuza wanda ankara kembana haji ne propaganda esi na jene tender wars uratadegra IBC ai nyangu mashina sishureki procurement neji ishile watu olengi tu nyangu lima sana ajine na sishureki peru mungine watu shikura tolaru wanga soloti kita mwana apishana neji uratadegra wenye mali na ina napolo mpini ngitu olariku le DC Perigathi Gachagua educate machine ni na ajina ya wake na akegra return peru mungine watu ake puru reki kura 2027 neji mpaka nila ngalanka tukulu kwa hito ipoken peru mungine watu ake ushi nkuku Natia wangan wese pata. Na pedolda IBC chairperson keji Erastus Ethekon. Ilimuwa ajo. Ule thadi ya bamba anara sate. Olari ronga lusunere onabisha ronga lusunere oisit. Na mtukuti nguna na kito dolu tharani tengendi yoga ajo. Mekirana yalu wana lemidi menyamali na iju na nyaki ya tupuku. Kake. Eke yewu akeka tukuli neki nyoka na ebeki mboyo be miasa tukiti na iju narasate abato lo shole Rwanda olari lankalus na boib na odo ondomoni na odo ngwa na 1994 aikata peata na paso siya ina jene genocide na thalake lukwana kumo karibu lankalus wa lukwana kibisit wata laki ajo na sabwe karibu milioni ya lukwana kushia thalake tina lo shole Rwanda nikido lukwana kwa greng ilangalangri juu key players lukwana kala ninjua wabwa yushoro Mezoshi nkuku na jia wangane separa 2027 na kathai IBC chairperson Erastus Thekon, kidola Inspector General Police Douglas Kanja, kidola Chief Justice Martha Koome, kidola Director Public Prosecution KJ Ransom Ngonga, tenibusi o chairperson le NCIC, National Cohesion and Integration Commission KJ Kefa Nyamwe. Ejikulo tukana tenare ngore dao leng tenkara kinesia yunkuku na jige la kiti ya wangane we separa tolari longa lusunari utikitam ona apishena. Elimuni aju, murder suspect who had fled to Uganda in the dock. Na pato mwono ni aju na sabule ndharake mdolo na aji Dr. Victoria. Niji ya nyaka chapa longa poe bungule kato wana kuhuru kuni. Uwese ka aju ngolo shole Uganda. Kake neshu kuni ngolo shole Kenya neti ngole kotini. Niti juge poe itokike nongolo nginarato mwoni uni. Omeataba na nipu ya edibe njurore. Iti juge ure kulolewa. Iti Samuel Karanja. Uyolo yoshe na wakili. Iti liko aju Pius Mwero. Uyolo ya na headboy. Tenebo si oropolisi yobo constable keji Collins Kiplagat itijuki nchangu la grey langalangu lene juru niya merejuki kiare shake nisho ekutosha huo neto nye grey ndile njurore pepo ina yuluwa jukele leka ketil wanaka ajuna sabla hithirungu le oipanka nipu armetua natomono na jo Dr. Victoria Ndunya Mutiso mbwa kuna naishi nkiroshi mpalangolo mnite nkake nyeno longe duutara oromari lento mwono ni oropa yeno shoto oro teto wala rinku mwok nilo tunakoti ni ajo kepu angar ajo the responsibility on kera equally itijo kita na mpesa yesu kuhul na kela kipokira lento mwono ni oropa yelenye tena yetu kia kipokin itijo kepu angar ajo na responsibilities 50-50 nijia thoro tapena tomono niwe lepa yelenye lari mku mwoko lengu utulusuji ure kuna kera rei ngare nara mkunenye nila bento mwono ni kutini ajwe pehala korpa yen po kitu kumerani yolunga ni uita shigi siya ipo wakendo onkera kakine jokotini apana midema yu ure responsibility yengilu mtoto onkera ni ya norpa yen wendo mtoto mwono ni ure responsibilities po wakendo na pehala ngari bakuna na ishi ngiroshi neji ete nyamalisa wako lengti yatu ilo shule Kenya ili yura wana kumogoti esia ya serikali neme hata mpala na isha aginu nike dolda reporti na itayuki ili munina ajuki pwe bongarikio mwaniare ile serikali peru mwaniare tujururu wana leme hata mpala kere Kenya National Qualifications Authority KNQA ajuna sabrei thiru tenibu siwena na juu siya inajie ni kwea utatha kwea na siya inajie ni Commission for University Education na akipuwa juru nala sapo glesi ile serikali ameriju kiwere mkumwen neme ya rampala na ishi ya genuna ya peti serikali ya rakipeti mkubisi ni tenarishata mbakuna na ishi ngroishi mpala ngolo mwala lariko kutidele Mount Kenya East grajo kigra ngora na kemit woro kakwara na nibala ketiwa na iti lariko kuhuri kitajo na sabra idhiruti na weji Public Service Cabinet Secretary Geoffrey Ruku gira ayo nguruwe ntumo ili jure yuka na Mount Kenya East ni meke ndapasha kakiri juki gira nchi ngura nake tu kure inalo amukiri kwa nore inalo po kuna ludo nyo nake shomo ane na polong na ape dupe nyeri gathi ayira yuri kiyo male DCP na ishari la riko pi ajuli na halo ludo nyo kiri ajungola du kiyo ma le DCP ni jure tanare inalo ni jine nyamali sapo kule ntorais William Ruto na inape gira la riko ule Mount Kenya East ae nguruwe ntumwe pengura na kitumkura again ya Mount Kenya ispea yu rais William Ruto te 2027 NCIC mbutu yu rbunge yobo juna sablo yithireu Oji Joseph Wainaina Iraya mbutu yu rbunge nominated MP tankara kemba anaye magade ya liwa singishu rongolo kina tulusuiti ajore pimi ushoki kura urikiwa moje na orebaiki narisha thani mpangie dure nguwa enakomna je ene wasingishu mbaya na Regional National Cohesion and Integration Commission ni anabaki gramiti kilitunga naka larikuk urumuru wa konto mono kia imaki ya mo kia wenke ba na wengirikino tolitunga naka na inapipo tukia jukitasi kutuwa yedu kwa ya udu kwa ya NCIC maikili wanishuri ya nani tumiki makosa na keleleke buji IC tire ni anabishi enkiroshi mpala ngolo mwanda tunaltu alikimba na hiperthele asira nilolo mwanda editor ajuna sabla hithiri uji Alexi Protich lenga zeti na juu lakile Standard Media Group oshomukia abdakti ankaya long netu mingule tengaloma singa niki dolda ajuna sabla Rebecca Mutiso na tuyushi ajuna sabla hithiri MCK Media Council of Kenya taina jama hata nila itanyamal olasina lolo montata ya mirejo mba Ne mbe na ba ke ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi ni mi
0: Kinosaki. Kinosaki ni kitawangaki ye na nanapu itodoko ya tiatu olosho o tiatu wangishu emu mpalo olomono.
1: Kira olahia tomba e sales and marketing ni manya county e Narok.
0: Niyolo enigununo biashara te county e Narok. Na indem aitwabiru shurwe tishone na biashara ni.
1: Kingira aingoruma yen FM pijing esiana ultim lang terubata e sales and marketing.
0: Te ni manya county e Narok.
1: Niyada enkisoma e sales and marketing.
0: Niye unijing ultim lang le sales te county e Narok.
1: Shiwagi yok application eimu recruitment at mediamax.co.ke.
0: Evi, iriwu application ino eimu recruitment at mediamax.co.ke.

0: oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo, mayan el
0: fe, oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo,
0: wanga ngena na genya,
1: mayan el fe,
0: ora madio duva,
1: mayan el
0: fe, inga ulele,
1: mayan el fe,
0: ola gera lendeva,
1: mayan el fe,
0: wanga nulu sholai,
1: mayan el fe,
0: oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo, mayan el fe,
0: oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo, wanga nulu sho.
2: Sipa katukuli nyawa ngana olosho niso lakiti yatu ya kakenyama yen pokyo longe juma tatu merabake juma saru manari metosho so ngwane entada kenyake graduate peke jingarisha ni kijene nkigwena tia kakenyano longe dura ranchere edhuli mwakea jonkolo nga narai buni warta mwari na ngorepe oshi kura e 2027 jere edhuli mwakea jonkolo nga narai buni warta mwari na ngorepe nga narai buni warta mwari na ngorepe oshi kura e 2027 342 days kakenyeli mwakea na kenya mal loshele kenya ulenga medejoki keti ntu kitina graju red flags njere mba na kishia kino onyo kali ya mpaka kinipu ya juru nesepo ni ningoro ni mkoto ina hibu uriye kine na mkile leke yao empapuli attention eleleke yao larabali ajuna atakimi njeru kimi na aji ajuna matokeo ikura e 2027 na ura kuna ba na keti mba na rejuki uri sene ijene goons kegra wenye malino rabalabu liru obole mesidai tuwa mba na everything kuko e 2027 elimunisi ajore mbana ijo ni hate speech mbana ero dhala riko enkirikino na ajo kirikal tukwanak nejo na iba ina nadulina na kello ket tisi ya yekura i 2027 etulimu kisi mbana ajo kirigin njere kikru hiyalu wanada etilu nwa liko kumoko lengwa yoro nejo teneme itosha ngura ine kipuroki na ke limu dunia na ajipeupe nelimu tuntu muridin ya wananchi nelimu mbele e cameras nelimu mbele onkaji kwa olomon wala sara olomon ajo ekipuro kura nijuwe ni tankara kambaya kuna puku noto na nicha unana ya uwe mpapuli mwule saba marake ure yajo penyo nila kuri mkuki 2027 ne unosotuwa nitokia uketi ya wangani uwe sepata mbaa nijuwe ni propaganda lelo munda atuli mwuleme sepati ya lolo nganaka nijuwe ni napo ken na kito lulu ajo mewang isi ya yu kure 2027 tenitu buye ngurako na bapo ken tenarishata njere no lora bolabulu ogra ajo miki gra shepagino engor ngolong ibuni warta mwari pe ushe nkuku olari yolo tule 2027 nikijugie kanyona idemayo ni asibe hey, ibore kona ameri jure siya ye goons na orabulabu liobo ure siya ye hate speech lo mono erikal tunga naka na aralari koko ujoto kona ba na aliakai bulabu li grali mbara joki ke mproze kura ke limuni nchua pintu hundu muridin ewa na inji ajo teneme tosha kura ne kiburugi niji pa kanyona do ikiasata ni jura na kelele ya wempapuli ya ngor enkuko e 2027 ken duata ino tangara kena kanyona de mai niasi peibori kuna na ajo mere kelo kana ke ngor enkuko ola rilonga lusunari otikita mwana abishana
3: enka kenyama iya ne fa
4: ambavu ya lady black
3: ipole
4: Dava angagenya.
3: I see dai piyo angagenya.
4: Eh.
3: Kambisa miki atainya mali.
4: Eh bai.
3: Eh keje emurwa.
4: Lezi dai yindunia.
3: Eh.
4: No loyo go gwenya sheba.
3: Eh.
4: Baridi ndio mingi.
3: Baridi ni mingi.
4: Mingi mingi baridi.
3: Erogiruo shai.
4: Ai, lele ba mukuzo kwenye vada ke yuko lazo boda ni la mau amu, kwa sababu ya dini nyingi hongani ni.
3: Ehe.
4: Mugula wana budi pe viti ni, wengine uje yongara.
3: Erori ke boda.
4: Erori ke boda mukaza na dohi, sababu gani tuongo na bayar bayan.
3: Ehe.
4: Lebi na dohi, nego ke boda kwenye vada ni sa. Ama bibi nigra giligila agutugutu boli boli.
3: Yes.
4: Rambi kama kata la gili nyuko lawa angari yaka.
3: Ehe.
4: Ay, nago, ay, kila badi yoke ta lori ke bodani.
3: Ashe.
4: Kure toko la rashanga jijiri na maare za doi.
3: Mm-hmm.
4: Nago, hika yonko welenge tuki ningetati anna.
3: Ntio.
4: Ado ni mwadade umuruwa doa raza.
3: Ehe.
4: Na kezi hizi dini nina muru na arna ina muruwa doa numbo. Kejadi hizi lukotu mwagangot. Yes. Eji nabe nungo dido feza gwenu mama dibona. Ama ade nagara yehi ame alogo nyesiri na ade nabe ala jilang. Amuri kito yu bagini nyo yu.
2: Menta ya meza yuko ya meza. Ole jiri.
4: Aliki usuwe njamasi.
2: Kambali. Kambali.
4: Anta jeje nunda ya ngare yu gili gija amate dorgo ngwanda wa ade nagara
2: yu. Iyo grba rimereshe bae. Kambali.
4: Baba na yo danga babanya ngamo rara bela babayan.
3: E gese ba.
2: Jadi ni na rengi gwana.
4: Alengi gwana. O na ranga yeru ro di nerigra ma ni ni ngin ga se di ni. Na ni ngala sera ni lo mo no ji za ma na yo ni we ya na nga. Ka do di na di yo ga ru je na nu.
3: E ga to rono ru ibi.
4: I don't know. Whatever I need, Yamba. Now that I don't know the name, I shall get it at the weather. Many years ago, Kaino Nasayu, and they will be married. Shabba, Ugura. Nathan Dogan Nasayu and the Ronya Ramo. I enjoy a good one in Yama, Mama, Gigi, and Nari, Kaburugura, Kedina. There is a Nadia Gay winner, Nibu, where it was at Gamma Dragina. The word of my mamma don't do a lie. A Mosergali Nadia Nana said that Nana. Nasergali Nad and Goofy Nana is a ritual. No room will go married in Yoga Jenna.
3: Jill.
4: I believe when you grandma, he will be yoga together with Yamu. Kanga inaate meza rambaya na serikali nas ni mimi bunge runga na kwa zama na nebwa na nga tamasha shagini
3: ya seba
4: ya kwa kanga inaate wa nara nga meza ni nari jo jato rikiri jo serikali ya ngai amgara dengi kari ya nama yeu
3: yes
4: ya kwa kanga ya kama te dodoa oma na luzamo Ajo gina hii wengi jato shida ya mo Aito rono za awore dobi jadol na ito rono lengi Keto tinyalo tunasia mbaka ajwangishu
3: Kya seba bishi?
4: Ne wanga ito ya kama zo mana nipo tete dona ajo Johana uwegiri la mafuta AK ya la umari Ama noto za angwa leme deli na regere mwade Ya mana ketika manyayu yeba
3: Eee
4: Awa nyalo nga nagnagwa mo Hey, nanu rada wodi agama zoi amadi ane na aisha barba kuti me goli giri la mafuta wodi aga.
2: Ola giri la mafuta.
3: Yes.
2: Ola kumari.
3: Joyo.
2: Mbani kigre ya magita na Kenya.
3: Jemasi. Ise joki. Kegera na bula bula.
2: Yes.
3: Ndugi na ji red flags. Yes. Ushi red flags. Na ndugi na ise joki. Kei rondo lua. Yuk. Enna wena.
2: Yes.
3: La grasa.
2: Irbolabul.
3: Yes.
2: Irmonit.
3: Yes.
2: Ite
3: juki ule kwanza. Ite juki ule siya yu goons.
2: Goons.
3: Ni yes. Ntuki na gare todolua jo. Eleleme wangu yu engala retu in 27.
2: Yes.
3: Wole ntuki na ji hate speech. Ne rakirasha
2: goldu ngani. Malenke ba.
3: Kitasha goldu ngani. Kitasha goldu ngani. Nejo. Ite jo. Wole lela rungana koje. Njaga vini waldu ngani. Siju ilencha manajeti yai.
2: Yes.
3: Na mwishu lomuno shiro rubunge ifilad.
2: Ne yoran siya isi.
3: Nejo. Itoshoro ilo rungani. Toshoro ilo rungani loitu. Ning?
2: Ini juga lekai kita dorong lekai tu mana tewi ini.
3: Yes.
2: Wewe.
3: Yes. Minta yang raya makan dalam.
2: Lomba yang kerja.
3: Jadi kita dorong mana tewi ini.
2: Imaji.
3: Orang kaya rugi. Rigging claims.
2: Yes.
3: Raja Rusia dorong mana nejo.
2: Enemy Russia.
3: Enemy Russia gura. Naga panik.
2: Kaya dia ya bukan apa panik ini.
3: Orang kaya rugi nara rugi. Rugi naji propaganda.
2: Lomba lemesiba.
3: Yes.
2: Oli muni.
3: Orang kaya beji nara rugi. Nebo ini mereka nara rugi rugi. Orang kaya rugi. Nara rugi. Kegera ya out seni jempa kai bisi aju kiu aju rencam esie yang company najer ni jojo mincosho tenta ne anak ribet aju anak jana berugi silungan aku dah ne juara anak rugi pokok nak kegera itu dulu aju elek etii olongolingoli siasa 2027
2: yes.
3: Tenemeeta entoki nataasaki aibelekeny
2: mm-hmm.
3: Ainabi nkilikuan duo swali nalele
2: yes.
3: Ama ati nduata ino
2: mm-hmm.
3: Iye mwananchi
2: yes.
3: Kanyo iye dolta ajo kanyo naidimayu
2: kanyo naidimayu
3: pia
2: yes. Peibori
3: peibori yana nyamali
2: yes amura rabulabulu
3: yes
2: nolo
3: etulimu na yekisi nyangatele the start nejo poro lopo ip leno batu runi 2007 nejo nani nyangita nangata lero negrei mulayo amuto dulu tuwa irbulabulu poke njo pedo le raga dumuldu nganak anap narete tuntua bawa ngelari nejanga yu umuni tangata nyo tangata ngelari
2: kaseba
3: kana idimayu
2: kakias
3: enkake nyama INFM
5: hello
3: hello mayen
5: yes
3: wei
5: Uba.
3: Yipo oleng Philip.
5: Roge njamazi.
2: Atanga mwa kabisa.
5: Njamazi achirada ya mtu ashiwa lengi nangara yana siya yana jayi.
3: Kenyoto ole giri ya jiki yofi baya.
2: Mwana jalta jiji sengiki anga lutu aji.
5: Ulinda njitangi tebi yana jiri.
2: Iya.
5: Jolo lale la rafara mjika kira mduole.
3: Ole giri tu ni mwota.
2: Pahala maki.
5: Jamala jema na kinwa jami.
3: Mhmm.
5: Hello.
2: Egini ngi doye.
5: Ari dara bana marje ngal gani, ari sabara dinya la sa ne jang kayage do munni amu.
3: Yes.
5: Ama na na wala ba sarkan ja banin ding di teriya, na ninga na na di ya Allah ko kai di ya nda ya ba.
3: Ehe.
5: Ne ngal kay na do mun no mame, ya gi ngodo la ga ste ko di tenda, kay ya por tunda amu. Ninga no ngani ngi doriya, ni to gele ngani ngani ngi di ya, na ya ko na do.
3: Mhm.
5: Ya go duang ka yo mono no mpaka molong ne pa u sa tsini yo tsinda u tso tsawa ya re diento ke no ti re le le re yi ja ke ti ti ko nya ya re lo no go nya ndo ki me go mba ti mo re na ni de de re kopna nge ti yiru ga ngai
3: mhm
5: amu me gra na re la so ti ke na nya jo ke pa na di le bo la sa lo lo mon de lim ni ko no si pa ye ri ti ke na lo me go na Ayaga umoni ni bungi na boy shore do bin paida na kitoria na ke ni bo no long do ganyar na bo no long na bu tele ga ni ga ga ki kitoria na nya
3: Sho len Philip
2: Ndu wa tor ma sai
3: Yes
2: No lor blabul po kin etoli moki
3: De ma sigere ndo na gende mai boy yo
2: Mhm
3: Yes geti Amma yana na jo head speech Em shire ibra shoranga ni rore be jo ndo yalla ni ne wi ngore ni ngore mi rori ye ka onno lori kan
2: Yes
3: nenyong ni mal na ke ke jogini ya baiya na ke jogini
2: ya baiya
3: yes ebe yingwa mo ka nyona itu ni ajogi
2: lo bono ere ke to
3: mo lo
2: ni majer ma ka nyona na
3: ya
2: ni chia ke la ga nyor
3: me ke la ga ruare
2: majer ma lo mono ere ke to na lo de ma ola ra
3: ke jogi til to kan la ra ke be ji ke rai ne irin na ngai na rondo ba na do rum
2: ne bu ban kai na zo ter de ko ji ba ko ngesian ju do
6: Edaga Rumoyo TV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoda aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isaj channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM ewangan olo. Show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Uinoti lama singule jote mili mili raba yona sa yanka genya tiatu yanka genya mayen. Poki olonga Jumatatu meraba ke Jumasara manare mirosho sungwane entene genya. Bwidari nte masyo dhiru mbrale nga balema kutu Emmanuel Uli Kisemi.
1: Tenebona nupi keile liyo na show saita kweni.
0: Yes, ne nkigwana. Nijua lete nakathara blabu lota na Aito Rock. Megreto dulua wanganke, greto dulua jume sida ni mba. Tenichu puji bele genye. Sia nuntukuna isha genoni bele genye. Kejuto niyate nakathara uri si neiju. Ene goons. Na kegra hako. Aju na sana blahithiru mwile. Kegra hako. Uriki kwe. Uti inkiri. Nijeti ntukuna gra jolo mwile inkiri kino hate speech. Na gra luanaka ya asishure. Kegra sina ya uriki kwe. Nijeti mbana gra jejike pururi kula. Na luanako li mpelo alto nganaka. Enyamali sina. Esia ya IBC mbaka tendering process. Peyotu minaduma sana asiki. Na ushiki mkukoti hati ulo shule Kenya. Kaki yes. Peyeki mboyo. Mbato rock pembe puku ne ushito yin kuku 2027 amere juke mmesida nabolabol la ijoko lo tenegra puku nkolo ngibundia kena angor pia ushito yin kuku 2027 kejari mkutoi e social media kengamane na simu yenye
1: kumoko lengri kilikuti yano ito Facebook kaya kai sumur kiliku waru kuni nejo good morning keji ninyo Jeff Tulito nejore tanano na akajoke yuwa ke nelo siyasa akiti amu edina adamulu wanale luo shole Kenya ena maandamano yeyote na uchumi na ile po lingu amu baati ya pa nkati uhuru pee gila edikore neko ke yu wake ne ushikura tesidai negelu uliye wamu me lasima be igelo lungani lemiyu tegeluliyu ni lang uresi urkitok le IEBC na keshia ne soji sheria elo shole Kenya good morning parmeres ole sumpel neje timu rugona jolon ka bobok neje nda supo le no lewa ore tin duata ina njere kumo kimbana serikali na ya omera ne ko larabali ore guns na serikali na ya ore Kenya ore Kenya nemegure esujita sheria pi neko ajoki nanu olosho le Kenya emarosh nguko temboron nigelu larikuni nikigelu larikuni likiyeu tenake buara ninjo apen nje buara good morning Shadrack Kiserian Bart ne jermin ingreshini ma igen FM aito bracket na Kenya nejo ore tamau ni aina ekindim nikimboyo esiai ola habali tolari le 2027 ore ntoki adukoya na peki mboyo esiai olongolingoli tengata e campaign ashu tengata e siasa peyapal si Hillary Cook lomun linkirikino ashu loicho cha rungana metara kulia ure sinjari kejanani ni anji sinja ajo pe mitumia yake pe tiatu wankikundini aya ufurugu ukulia kebaku mkuli good morning Mayen FM Joel Le Mayen nejo good morning atumiru ntaito brake ure siye nijo ene guns na ninyeru ina ya guling enyamali tengata engelare mukidim nitu mee koroga ngituuni na usheki kura nejo megra serikali duona hii anyo kakulunga na serious asho megra itayate tenkutina baiki nejo eti juzi yangari saboko siyasani natapijoki ulunga na kamolo yoloi nejo ure mpaka saai nerubungi lelo runga na nejo kimaanisha ajo serikali na yulu esia yelelo runga na nilegesa enkampenye kisiye inaipirta guns nejo nare nemipu serikali as mitugini nare ngelare na sepati 2027 nejaru mirondati Kajiado County
0: ndu atoro masai kanyu kias tankara kena nyamale kidolda nati yuki nko nyekte nakata ili yuki ura blabulu kumuk ogre to dole siya yi ene gre kunari neme wang ure guns ogre asi shuri ne nyamali kelo tuna kwe loket kelo tuwa kwe nyamali te ushuri nkuke 2027 ure lomono herike lituwa na hate speech enyamali ure lomono ujike burore kura enyamali ure retini na hape kata IBC mbaka nkishilewa tisi hey, tendering na enyamali kaki yes peki mboyo ntorok mepuku te ushuri nkuke 2027
1: nkaka nyamai ya RFM
0: wee
2: ndafu wade
1: ibo oling
2: peragwani lang
1: wee
2: Eseriana na naga
1: nene? Egi serian pindu gyangu.
2: Ee rogol.
1: Ee.
2: Ay arasha de simu amarejo.
1: Ee.
2: Ay mara londia masi agara nega na noya kila su kila sigu.
1: Ah, izi jimwa karibu.
2: Ay wangaribi.
1: Ee.
2: Manuel jembu yangat
1: karibu oleng
2: ela amaje ngibana
1: eh
2: amo ai priwa de tangaran mado
1: eh
2: eh ela ni na reche na erini wado ni election
1: mm
2: rana reya ke do ngolo ni rana ngolo ni meratu arbaina ndili
1: ni njaga na ngor
2: njaga na ngor we oje ka do ngore mo selega na bedo ga na sene na mara nya gure
1: ibai
2: ai wado na nu
1: mm
2: ora na jaya me dollar go gayara ara reseni na yau fakin kurai
1: mhm
2: adda na no ora ola mona le bis ko ora mona le bis le ni amini asia ye angala le go be angara no ran kurai
1: mhm
2: na ne ndari be le gani
1: mhm
2: ola le bis ora le ran do mes le
1: mhm
2: ma ngde ke keure ke gare no yen ke non kurai
1: mhm
2: ni go nge kina be rugule nge jugo mhm anna ne ga hebe ulenga jo oyoma emine de le rahin kurai
1: eh
2: ala ngodonga la ore be ho gina donga ni odonga ni do oyowa na inji do ho gina kurai be munye
1: mm
2: kidi garra be oniya ni ngado ya ni rim loronga ni me ne daronga ne uma ka ge isara do na inja do ro ho do ngurai na ngan tugul ra do ya de uma
1: eh
2: pa oniya be el matrokeo do me ne daronga ni daronga ni
1: mm
2: na ga ro ho no inna
1: ashule manuel
2: ena
0: go bona ntwe dorena re belega jona le
1: ibis a shule
0: me go re mege maun maun en duata
1: jega ga na ibis dorena mai rai
0: ne go ladia na process yo la jo go le go nyego tsa tuntumi na commission ga complete
1: ibis yo merai ga ga bo re ngala re migi ya commission
0: e fatin
1: e tema se
0: go ba a long day
1: eh
0: mm
1: ento ke na bona ibala
0: mm
1: ore lunga na go itore po kitoki na seto lo shwele Kenya na wona inchi
0: lo penya ngop
1: messi asani ore ri asani nengi tiki kundi olunga na nitege lutwa ndai landa yishore ta ngufu landa yishore ta mezeja na yu amu ore saibe amanda bonga ngop itinchi maronga ri nitindege yi ndai grajo kitil ndai grajo kifuraisha ona yini njojo mikiyo yogana kete ndoki na idimia rasani anyanya hakuna messi abege njo siasani ashingiti kundi olunga na mi
0: gunya gunya ngo
1: malolo mi niyo mewaira ndamunura mahobo yoga ishindana rendoki ne niko neja na renja gere ngora kira kasin ne ngora kira biyani ya misiri do yore re Kenya na ke ngudu ndo ndo lika biya ko garisis
0: nje
1: me bere ndo ngana biya ko garisis
0: we
1: sawa na ndai tore nyo pokitoki
0: kinlo penya ko
1: penya ndo ngana lu shole Kenya ne na tokitim pokin inawe sekan

0: Egeji Ebeneza PCM mbakasi kwa atilo singulosi nila bayi wana saa yenga genye teatu yenga genye mayin puki longe Jumatatu miraba yenge Jumasara manare mirosho sumu wana entada genye buidhara nte masi turumbara langa pale mekozi Emmanuel Oligisimi
1: tenebo nanu PK ile liona show saita kweni
0: leji nanu shiage
1: kumoku na agimite grai
0: yes
1: rimba na ijaka gira neginka kengu naja
0: ndika eroro
1: neginka daki eroro
0: yes
1: iyu taha nero
0: umiyu
1: itajua taha mayamua asho maikaja
0: mayro
1: Nena ntomo no nabo emalimu yo larin artam
0: larin artam
1: 40 years old
0: ehe
1: neto joshi enda yogi si agere na county ekericho
0: ho
1: ento shogi transfer kayina lo enjo kama ndama na do lenga iranya malisho omeno so sababu nejo I am having family conflict or family problem
0: kaza enyamali or marriage
1: yes ni ago joga ba kona ja
0: enjo kama ipanga
1: pa merung na bi no shege si na runi aga lokolog si na idili ya idili ni ngi ngi age magi na serial dari masho ngalare luso ni jo ka re ba gino ngala do transfer
0: hey
1: kidogo kidogo missing
0: woi
1: na la yini ti malimu ni school metiang metiang na la uni bi ni ti
0: ana do malimu
1: ore be la uni ba do wiki yare ore torge kule ngole ne bu yatu eta nanga ka kore yete ataraki
0: woi
1: nana ngi ndore keju
0: e mwalimu
1: ngi shiro motin
0: ehe
1: ngomugi yatu
0: yes
1: ile bunyankare
0: kikoino kikoino nere jadanta yuki tena me kura jina to
1: jogi metane jina nda kuki tena
0: ah me kura to
1: bayi me kura yuga tata me kura jina ti ni wijam kanyamal itu ni ningel ngana
0: yes nera na sia yanyamal sabu ko lenda riato lo shole kanya
1: tena na kana mi de grai lelo la sara lolo mon le
0: standard
1: Nekuwa ngeole regilgil Neta manare Yosa ile mere nitwe Te subaru
0: Mere nitwe
1: Yes
0: Omeru
1: ni abuwa nangareo kambani didiwi Tangalo ore yet Baati
0: Ngalo masingadam
1: Baati Itu nere
0: Itu eri
1: Nejo kai nyodu ima yule nati Mamana nato lankangu narano nati diwi Angashwa mwenejo ni yako baati nabululo bini
0: Kilome
1: Najwa kienji todu ya mo Ajamal
0: we
1: kara fulani
0: yes
1: ne jore dina sage debal de rafa yobo bizara rosho reporta jawa ginyo
0: ayol tongani
1: ayol tongani
0: ehe
1: je simu na baga rosho na bauni ne wi
0: ho
1: ne saidia kake kake ne jaitishi agyo ligla lorongano
0: yanka ina rushugo
1: yes
0: yeme gola na se abductors
1: ngumu sana
0: we anyway
1: baya
0: kigranga mara cholo muro to 40 to 40 simu nabo na bayora tutile murwa pengora kile kuli yote ngoro yo Facebook njo yo gora tutile murwa ba na ibertha maendeleo na ibertha biashara na ibertha sia yara madara na lutu dogati we poke na banini ti be yo masat ol dokai e be yo ngishu dola leta nkerai e mala yo keji dala tanko yo social media ngamora tutile bole murwa
1: ora tuti le murwa
0: ora tuti le murwa
2: suvo le sera we ni lang te mebe ndia masian nda suvo lenge nanga yenda ya la do yema madibo edine muzum tawa we na na le le na nyego ndomono inde da nga yana she ege ge nyira da ge nga yana le ge la bu si ayi e ala si ona ma mara mara re ala me ya tabure na muri mara ndawa ibe ta ba di yo ngishu ndare ra da yara ro nga je ege ge na nga yana she ayi ge ara ngara mu ge ro dinga na ona ge sabu ya ngare ngojir na ge mi ge ara inde na da nga yana she Nening ambaye sidivita na muru wa marandawa Na maendelewa nage yoyo mjara Amuru rara agarra gitu Ake njoo yoyo yangayi wa masha muore Lishara ngarina nanga Nilo rara esipara ngayi na muru wa marandawa Ferewe na muu Yangayi na iba angabolua hivyo nuna na muru wa marandawa Nenga siya siya raro hii Kura nyoroka risala emune esipara ngayi Embiri sa ngayi yage Muni yaro sirima Nere ana muru wa marandawa ye merio sirima Na suguri sabo kama na suguri naribinia Eme ya nare nage na muru wa sirima Mimi ndio nangaia mashamu igira yo yoga nyangaire na muri wa marandagwa aje na gigi saya mbayo na riko nyogo la giyo maendeleo mimi ndio nangaia mashe yusi dai kia na muri wa ore garda na rero sho ngolo amugira bi rangaia nyaga wera gete ku dama moyo shi na ngolo mimi ndio nangaia mashe ka umono sha na nangaia jogi na ndio la wala ni seri samene rumla seri na iwa mo sar mareza mko ya hospitali ya muri wa mimi ndio nangaia mashe kanya gira lungana na marandagwa Ore ba disi nyaro loge jana ndile nyeri seidin ore no lenge juma ye sogoni ero ngi sogoni ni miro ya gwarao nanya nyiga de sinje lori seidin sinje na nga ya mashe amore dalo seida woni lande ege nyogire nta
0: Mama Dibu, I'm more like Giri or Liri Lamafuta.
1: Yes.
0: Can other Achuti and
1: Nakaron and Raguisho?
0: Don't know as well. Kajamax Diginja.
1: Ah, you will look more at Tutlimu Pogizis and a max nara 88%.
0: 88%.
1: Very nice.

0: Ah, sure, Lynn.
1: Ah, sure, Lynn.

0: bi
1: an asnere di mijire ngire hen
0: ase
1: yarai ne yeh modda suhu do yori roi bo gende lungala
0: ho
1: mama ga shege amba
0: mai
1: bidu ma mari lori wore di marba
0: ho
1: ada yuba ma dia mari ya lashe
0: a sholle
1: na na na mama no ne ro modia
0: a sholle ngor gudi ro modia thank you mayen
2: alasi
0: oye
2: baba do
0: suba do yolen
2: ni ganga ya wino
0: isde kabisa
2: na ndele ya era na rok
0: ehe
2: o oye na so yen
0: e ba ye
2: on ore yen
0: ehe
2: ayo la la la la ni ba din
0: ko
2: ayo ga na na di ya pa
0: ehe
2: ba tla
0: ho
2: ba ga na di ya
0: ehe ah, sure, Lynn. Thank you. Mayan?
3: Hello, Mayan.
0: Yes.
3: Lashe.
0: Oi.
3: Suba, Lynn.
0: Suba, Nalin.
3: Kedari anga genya.
0: Ewa, anga genya, yu, Lynn.
3: Eee.
0: Kedari anji na lol do nyu.
3: Ege, na sinja na hiro do nyu, bi.
0: Ehe.
3: Me ara renya.
0: Ah, she.
3: Ege, na raka indi, li, si, dai.
0: Ho.
3: Ay, ege, na nara, rondondo, luga, la, yero, na, mihimit.
0: Ho.
3: Major ra ndodo sido ma mengoro nete wa kesho mara
0: ke lo sele do kal ela do alinya
3: ege je ngutoro
0: o ye ngutoro
3: e
0: a o do aldo kalino
3: ya e o do kalai ke nya kan lengera yo le gerodi
0: eranga
3: eranga
0: ya ni duara na soko mbari soldo a
3: a eranga
0: na na soko
3: ene wa nya ngulo bali sile na hero jisi
0: o
3: mara nere wa bia sa rige
0: ngona do nya ma
3: eh
0: ay ngona bar sa do nya do ka
3: ta ka jare wona ya ka fa de mo gi nya dunia bia ni
0: mai ye na yo lo
3: eh ba ka jo na na munda
0: eh aya de jo na do ngwa na me gwara nya risera
3: anga sa ri mar mari lo le le la ro yuko
0: ehe
3: mar mari lo le ke ro le la ya neta
0: ho
3: wa sha bi bo ka mama ro ba ri na ibala
0: ehe
3: Osi nyela sare di amba nge nyamuga kira sha radio.
0: Mhm.
3: Pero raga na dor masi bo, gna yegwa kende anda masi da gira ga iri amari.
0: Ah, so len.
3: Boraka so manila ini pokin.
0: Thank you.
3: Eh.
0: Ah, she. So lene so ko ayra en ngura do nyodo kan ngarna at least. Kara na nyege yelo ya gajo ramote shop, eh. Wala she shop. Ajo nas na na vle dru. Nara ge yelo nyajo, yani ke yelo ya ge nyelo do gajo ke yelo do ga olenyo. Ya nare sayu lenga ndo gara number plate nara number

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie.
4: Nena serikali ellelero chief menauru. Nena serikali ellelero chief menauru.
5: Mayan FM.
0: Eh kabisa kabisa ndo anaje homesa oleng.
6: Ndaiga ni mira ko ngorbe oisa na udenda ma.
0: Haya.
2: Egre raga awohi awohi orginyat.
0: Egre raga la akinyi yok.
6: Amara negu melde na itera wakala chief. Oloingoni orisho sokoni. Ila joge ro hilo ngo korisho.
0: Eh?
6: Niki jogini ente bete lo ngo ni enge ente ro vestilo.
0: Ho.
6: Ashu sogoni.
0: Yes.
6: Negori boro ro ngoro ke age.
0: Mhm.
6: Ne go gino nda. Ye.
0: Eh kala ga.
6: Kala ga ni dogi bele ga nya nga sagu nda. Ni do ni do igi ro bele ga situation ni do ya osho osho.
0: Ho.
6: Age mironi ni ra vibaya mu yo la jo apa ni giga vibaya.
0: Mhm. Apo giga mbaya ina pita na wewe.
6: Yes, nego ara ulola wale broad base.
0: Oh,
6: yobu ragela we gera ga rumu dir kinyate boiro.
0: Ke gera ga ri amari kake. Na bana yo niyo rais uru.
6: Eh
0: eh. Eh rais aba nejo, ama na di angari na yora uta. Yolde ra boi neja ngor sia di goji.
6: Mhm.
0: Agera lewa na ngalo rigambo. Ore bi ngor ni goji ta shiki dogo.
6: Ugi wangali.
0: Ndogi zoro bakini lo ni lo ni lo ni jiro ngor sia di.
6: Egera Lurigana imilirishani.
0: Eh shaida lurigana ra ndongana ko kitashi ta chodini. Dole na beta la do mundo lurigan. Ra ni jagira juma imilirisha.
6: Ehe.
0: Aish. Ra ga jema baya nari. Ra ga jogi divya ko lalewa.
6: Ninwa ginia nari angema.
0: Ra ga nanna nangano an aldera baye rija nanga bo. Bena sulari nangari.
6: Wow.
0: So ndio hiyo hiyo.
6: Yes.
0: Ni ya hiyo tubadi na jirudia, ure siyasa na kadolta ajo.
6: Ira raka hapu, ningi rajo ite jonaji kuna mali netutambua rais.
0: Yes.
6: Olagesha nilolori kale governor lenjama ODM.
0: Nato duwanga iwe inuere pia tambua governor ile account ya Kajiado. Nimeni njithiru etariwe tambua.
6: Kengasa edo ya.
0: Nengas kidogo. Haipu kulega runga nadua
6: isho. Unajua sijui.
0: Kulega rikoka hiyo, sini njolori kwa malenye. Amana yes. Saisi ni interest.
6: Ultim.
0: Ultim.
6: Mhm.
0: Ni tampol tim pa gajo acha ni pe governor
6: acha ni pe governor
0: de bado ade poko sumwe ground ragajo ni age we
6: nego ra bolo le wale broad base ai enare ragine le no lewa
0: umiera ra
6: broad ingiso yo jashu
0: umiera ra broad base
6: enare ragine na ngira lewa si sil gajo mu wara ebro na be rangi ya irora as nege arunya na la yo mbonyi
0: ai ye garunya la mbonyi
6: yes
7: Rumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang iris kana television ino rara nisud kulo regie tabolo decoder aragi digital TV no shomo settings e menu tegelu installation aragi isearch channel niyo tegelu auto scan aragi auto tuning tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM ewangan olo show Enjoy top class TV viewing today.
8: Ure male nanyo ke kira maje show ye. Enti amasi, Emmanuel Elegisele.
9: Nisanka yana she. Kira mayana yo, keto ripo ito jone she.
8: Tenebo PK Lelion, aka Saita Kwenye.
10: Kaya kyo shi muruga na rangar tatanish. Muruga na ebala. Muruga na rasaka research. Olopeny.
8: Ke maki, niki nguwa nare siya solo shole Kenya. Tenebo wani atu angisho.
10: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona virolo shole nye sagi.
8: Tia tu yanka genya, MIN FM.
10: Jage bi yaku, o senetai, la wora wakasilinu, ibi soje soja kwa gafane. Ningwe na shomara, na ya na shomara iti ndoki.
9: Okio longe juma tatu. Werabeki juma sara manare mirosho so mwana eni kada genya.
8: Mka genya, MIN.
11: Habari ndio hii, Star Times tumijie mulia ku.
1: hatari ndio hii. Star Times tumejiamulia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 100.

0: lele kwa mu ore next na itakuwa very simple. Amu ore kendo yabo netari. Ivo. Pole. Sawa sawa. Neo kaisie ninge njoyo amu yola jo era miet ngekaponi. Nemeti are toki neti uni impesai. Sawa sawa. Neo meti aja. Meti tu. So kaina choro maase nabo na arango shola kaka lunga na kiparage la duka ya autumn nedi lobo kisingalu sunitomon na duka la duka ya
1: aja ipare
0: autumn kage eto ajo kikena na kulie keti kibage enana bona anushora da siri aliga jo keti ina nawe ina ina na ijetoro bagi kuaraka sana
1: kuaraka sana ingira zia leno unda kulia mu na bona agirolimu
0: maabisi wala ini mwani tesera star
1: are ormosori hash
0: kire jo star
1: are ormosori hash
0: basi nore na box na number one ndingalo sunitomon
1: mbox number one nye gira jogie gurana na getine nina number sina aramiete tudomo inbox number 1
0: yes iko na kitu
1: ni yolda jo rejo chief ndonga na kipare la dukwe tasara kiwa ndongani keru mngalo suni tomon star are ormosori hash ni yolda ge chief ajo gingira na gapo dukwe ni yolda jo oraba irmasai na ora bento gina na asadu na ji ana kwa mfano ora bendo ndogi naasa ashu ndogi na temi nedunge girashe
0: ho ndogi pokane kaja
1: na rasa na tetemaki
0: yes
1: nedoli ajore rena meji ashu rena ora ge biasi nji
0: yes
1: ne nana suju nedunge ginyo
0: tashi
1: ashu ndunge gina manager kulega burdati
0: ho
1: nedunge burdati
0: yes
1: na ore duo teke masai na kera apa by the way ngatin nagoli oleng na kera apa ngatin naijo ngatin olaringoi
0: nina
1: ngatin oltatuani ngatini sijui kera apa ngai maelo ni mingi
0: sana
1: ni mingi sana na kisidai apa ke masa oleng era apa ngatini maelo apa ajo keje nenyo na irmura na po orari
0: ho
1: ni uwangobo alage no shaye kujisaidia
0: yes
1: kwenda kujisaidia sijui jamaa alifanya aje
0: lomora nanda anyo ke joji anyo le siadi
1: ni teleza nerem enjara
0: ala
1: dialo ne loivo ne kuna ora mukera pakari ninjaga bogira ari ne graba iria marire ngoro ne lobo keji ke ama za yara ye lungana ko orari ne lobo ke yayua kanga lungana le dogo ya igiligwani
0: ele do boita
1: ne le do boita na sorry ola sura ni nyaboro nyo ele murani no shega na iwa ngalo kujisaidia ne onyo la sura
0: ne lo ni nyana neja
1: kidogo
0: ne kwa minus
1: ne ore vevo nui nevo nui ajo gala do mrani oli mweni nguna nyo ole kai iyo tara ma munda duwa kwa kira hari
0: ho
1: wala kwa vejo gini iyo tara nejo ole me anan nejo gini apan iye
0: akuna vile
1: na ore naba na kajo mpaka sahi ona kera ino shirara sheria ore pe yaro lungani na kera abana pa kishu na aji nkishu o nkiro
0: yes
1: kishu anyo nkiro
0: kera yaba
1: na nkishu apa 49 asho harta mwona udo
0: yes
1: njaba ya lagiki
0: ho
1: olera amu kera si nye by the way orgereti ana engore na lagiki iloi koplen kito
0: kera
1: kimaseta amu ya gol kima aso oleng chief
0: gol oleng
1: gol oleng kiatai mpaka vile na lagi ole vile na lagi engito
0: yes kiatai
1: yes kiatai loiko blengito vile inalipwa.
0: Yes.
1: Kake ore na loikop. Mm-hmm.

0: Nangishu, Artam, Ronaldo, Norgilaram Much Emani.
1: Yes. Asod na
0: dogishu. Asod na dogishu. So ore na be jogini lele ne jogini ore na mu rayo vara. Lag na nyo.
1: Oh.
0: Ngiro. Ne manari.
1: Yes.
0: Kama kawaida. Ne manari asorungishu. Ne manari asorungishu ne sorungishu ne sorungishu. Kera bala barunga na gojir kiriko.
1: Yes.
0: Kaji yo lor kiriko. Loshi lage lor wage ara ne ngangi no chief no lor glada linyi. Nige keja. Niki sorum.
1: Yes.
0: Na ora ba urgirigoy. Lunga na kaba dencha ra sole ngamu. Ora bi midi ya na duro na yu. Lelege bi gantabu.
1: Yes.
0: So inolo duwa kenye di urgirigoy yo beri zake zake. Neji ngangang ni shori olashe. Ora bi shori olashe.
1: Oh.
0: Neji ngangoro yikaja. Alo.
1: Neji ngalo.
0: Ore lo ito. Nena ngare la duwa ba yani. Ora ora na duogi shon kiro ni jogini higrama na nangiro ki grasur olunga lor glara la ngabalo zaro legai ne zola shoba kongor
1: yes
0: ne jo o kola la ngagiye endere we la yara na ni duago ba ara
1: endere wa kiye
0: pa mirunyo la yole ye
1: ho do yo sa
0: ele ro bera ni ni lor giri goy no lo shoki
1: yes
0: kai go ra mwiru nya jo olunga lenye Nejo tena lage yomitu.
1: Mhm.
0: Je gaja. Enterew.
1: Enterew. Mhm.
0: Nejo ni mere de enterew.
1: Ho.
0: Maiko naja.
1: Mhm.
0: Maape.
1: Yes.
0: Tusu jasi yomaape.
1: Mhm.
0: Nejo ki rende ni ngoko.
1: Mhm.
0: Enjo mentai. Enterew ndo lashi.
1: Yes.
0: Enko naja.
1: Oh.
0: Enjo.
1: Mhm.
0: Nebo ina nebo duwa ai borurkiu.
1: Ho.
0: Ora ke bibo runurkiu.
1: Mhm.
0: Ene rado nebo ni duo ai shori na ko na gishu.
1: Yes.
0: Arta monaudo
1: oh.
0: Na la gigi duonyo ngiro
1: ger
0: rage edi yambolo sola dogiu erara ngishu do ejiro bi ken na ge bota re bi shori re kolega
1: yes
0: ne ba ngola sorai tembolo sorgiu
1: ho tenedo na grado
0: yes ne ba ngunyo
1: la sorai
0: ola sorai rage be ba ngola sorai neji dum dum kama na ne ba ngola sorai no orgi weri kaji goni
1: Ho.
0: Ngega dumuni gaja.
1: Ar.
0: Ora ge beji ga dumuni ngega ar. Nejo la duo murani akiti. Emiariara. Miariara mu. Wala yole yeyo.
1: Ho.
0: La ninyege gra la ngiro.
1: Emiar.
0: Kanyi yaruru. Wala ninyege gra la ginyo. Ngiro.
1: Ho.
0: Endar. Pela gala ga sindai. Jiga muna shika yo story.
1: Ngoja. Pagaji gonu nyano la surai
0: ushaidi injere melele abodara elola kita
1: oh yes
0: kibamwa genyo la dua surai de ushaidi injere mena wala dua le ola kita ngiro inyo kunaja otaro la bale genyo ran bena neji oyie kahadian kaidi ejiro dongan ereju emiari aro la yole yamun nyagi kigra la genyo ngiro ne bali ora ge bali ne jo la duogo le gai enta bal no ne emi e ngifi gi ngamu ola sura yabo ro nyonyo
1: olungani
0: la ba murani o shomu
1: eh
0: ne ji ba ma mu no na ngishu duo ne gra so duo harta mo na udo kai gi ngo ne ji koro la ba giri ko o sho yo ko la shele nyobo la ni nye duo era amiru nyenyo
1: Olalashe.
0: Ni nyenjo kuna gishu. Ore nolo ne lo nyilo giri go ya sherbo. Emero shi nabo.
1: Moral lesson. Kibo nusi ya emage.
2: Entai serelelero tiatua mayana. Mela mariamo kishugunye. Terishata doroba.
3: Mayan FM.
4: Mayan FM.
2: Ninimo engine shinino Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engine shinino Mayan okibidine nyana sidan nigente sheba nito bere nkolonino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada data bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: Santo Monobo, Endeavor Nagashino Rebolo Monte, Ramajan in a bombo in Tinera Napsena, Kaji Samson, Olegewam. E balengesha si yansa hola rikolorgejo ara jadogo yorais William Ruto tapara nenyama yendeleo tina kaundurgejo ando orene ngamalo benyamurwe na manganere menaje hol governor ilorgejo ando Joseph Olelengo eldonga na gosho moha abu agini nyete lo musafara le siyasa ele muna ajoke teretenaki nembaye nimepuna anyora katukula nelo na adogo ya gira uta hola rikondashe gine duanya manyiche state house ol Dr. Rekato ole metito hoti yengesha olorika le governor ele muna ajoni nyenosho modo kwaya erretenil tonga na pe buaki ni nyeri lo musafara lo rais William Ruto orena tenjore nyor bungei le polo sorge juado memusi ole kanjori nebalia na ajara ni nye holaroni ngejuk lenga jema na kelo na gil nore lo monpo kino gira podo kwaya gira itamana isi yasani o grana bodo ko ya grana gil nore ni chano ultimle UDA ore na ke yana jane balunya na ko lo monejo e ke balana jo geti la riko ko grana so jan ho rais William Ruto ne me grana ngur ni nyaka to kul to regere siyasa ne re dolu na jo grana lo do ko ya grana yeta hor gavana jo le lengwa jo me kurani nyo la ron lenka jamaat na county or ge juano jane bona sen nye kulie county ni or masai tolo shole Kenya era kelo asebayu hengishoroto lale longwesi liambosele olonado kwe ya gina jenga nga ya kaundurke juado lomon hoibalunye horais William Ruto ya gina hairote ya kaundurke juado hili muna ajonchere ure ina ilo kesi oshamona abadu kwe ya shoshamogi abe nga ike oshamogi na abe kotini tena kaundurke juado na kelo nado kwe ya grating nele muna ajoke po nado kwe ya kaundurke juado narikito na or governor Joseph Olelengo anga mailale to ngolongi na ati doko ya nebo na ase doko ya gina ramatishore tenkaraki maendeleo ure na tenkaraki ya kampuni ya makati yolotia na Tata Chemicals nesha muna doko ya rais William Ruto balunya joke buona haita yunambu ni tena kaundurike juado tenkaraki ne meta nkanyit ne tunasielo doko ya gire jiri ripara gulorike juado ne melakita na ase ni nyekodi hane anashia kino etipika serikali bilioni narami etipebo dugu ya gira ito bira orubari bara holo na dugu ya gira ipang tolduka lurge juado eim maroro mashuru homesha mona dugu ya gira baiki olduka lolo ito kutoka holo mwoni elo shomo dugu ya baro nyo rais William Ruto eti lubona basha reka undurge juado hane murua yolotia na rombo tene bona sene nyamurua hekimana ya gira bole siyana ho muradini maindeleo tina county horge juado ado dero na asido kwa ya gira aduwa ya kulia muradi ni na gira asadi na county eka isho lomun ane na gira baiki emiso lomune maia NFM sa tomun are endeva kaji Samson olegewa
1: lolo lomun tundurubu tamayen FM kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua ere maya kira namba na boto lo sholema ashamo intubulu yoga intayok namba na bo
2: mayan fm